0: La giribu dun Kristu itara waba lan kailigia. Lugundun warihu bo itara kailubai. Ani sun le agura bahabali burikatari le haruma gda lumuti ligaburi itara kai haruma lan ligaburi Kristu. Ahi tisun le afigo hoboi dirigwa lumuti liluru du buingio. Lugundu lo kata ile figo ube la dira wagua liluru du buingio. Subuti humali logu lunla la gitaruni Esu Kristu wa figon lebi ubo wagun. Logu ginye uwa lan ni murusun figon logu. Sun luba itile lita abo yaba luma mama lita nye figo. Ani sun le lita abo yifigo marihi lagili Esu Kristu ibidi gili ginye lun. Nirahunyu uwa lan eyedutu. Aba grigi ya richagwati adiga lumuti le richabai. Kaisi richagwa lan Esu Kristu. Ahen tile eibu kube lita afigo lani kumafi. Lugundu afiko hoti mafi ya luma gen furumi ya titan. Aba liyabu inlire ubu ingyo, lo lagri nchaguni luwati kumari mafi. Uwati niyaba le lire ubu ingyo asigiri utilida afiko. Lugundu anihe ibagari le lichu kube ubu ingyo lu lida. Sinyati la sigiri ulida afiko, lugundu lire ula ubu ingyo. Subuti wati kata ya la lira hini banya ubu ingyo, luma kata ya la lira hini banya mafi. Lugundu furumi ya gwarugu le madigu mbali le buidubai, O misi habu laa lun liduhe luwege Esu Kristu mama alani gu buingi. Ani haa uganu lee, hagambu we luma ge furumi yeti da. Luhinsi ye guwa wama wama gu. Mau lumuti itra wama kaikain, le meha lani gu buimafu ye. Aba lafaru ni lamule, kage wege lafare, lugundu uriba laa meha le ladigu buikain, ani buiti le ladigu builamule. Niduhe yunu, Mawari data hanigi ahan ayere gu dahon lani gu bo. Sigha di wa lida ge owe ni lun lidun ibagari. Ani subudi wa muti lira lugundu insi ati ya waduhen yu loige Esu Kristu wan. Le misi habuti hilanyu meme gili. Sunle iyere habubo ilun libiri gafara hati. Ani subudi umuti logo uwa lan ni aba gafara hati lugayara lan gabagari lan le magumu chaditi. Subudi wamuti kata ila isi anibwe. Logu lichugu ni Esu Kristu ibagari wawagu. Lungu tiginyeti waharu lungu vichugu ni wabagari hawagu vibirigu. Laduga aheri risi luboi abangrigia. Ani lariha logu anihi ila lemeke runliduhe. Ani midere gulumuti. Ita lubagia anihi ila isi ani tida lanigi lubu ingiu. Nirahunyu maulumuti wajumaru rugula visi habu. Lunti abala isi habu ni le arihuati lida kata ile wadigubai. Itara luba wasubuduruni lida ngieti wala inaruni. Anikayara baigie wasandira gungongwa shaurunyu ligibuge buingiu. Ahun hamuga ishiga wanigi duru wawagu logu somkate. Weri timati buingiu siguta wanigi lugundu subudi ila sunkate ilu. Ahon madari runu wanigi duru wawagu, niduhe inu gayarabe wajabu indigibu kiyo buingi ulau vemeni ginluwagu. Logu lichu kubai laa sunle wamuri habai luma wong, lugundu gufuli hadiwa lau lugumadi, ani adika wamale le awwe lagundara. Lugumadi mbuingi yu, luwafinye nu logu Esu Kristu le liru, luginye insiego wama wamagwa kaisi meha larinya kuni Esusu wong. Ha gufuli ribali lau lugumadi mbuingi yu, Agana watinya lida buingiu. Agana waligia buingiu hada. Subuti wa muti logu agana wala wada logu sifri sandu le rula aliboi wong.
1: Primera Juan, capítulo 4.
0: Niduhe inu, hinsi eti nganu. Mafinye rahuma haun sunha arinya kubanya logu buingiu la adimur heboi hayumu lugugi. Haucha humanya lun harihini ahi sifri sandu luboi hada boi. O mama lan ligi. Lugundu builinye ubo hau profeta gu geti. Lau igaburi le gayarati asubudiruni le gama balin sifri sandu. Sun le arinya guti logu kai lan grigia le tima tima tilebi Kristu ubo wagu. Anihi sifri sandu lida. Ahi tile arinya guti logu iye ni la. Logu miyabu ila Kristu ubo wagu kaisi grigia. Uwa ti sifri sandu lida. Sifri le Laka ni Kristu lije sifri le lida bo igrije ligi. Agamba tun logo liabi bala sifri ligi. Ani anii hali ubowo. Nirahunyu lani kubungi uhuguya. gañi humaña jetiña agi lugundu gabafut mati sifri sandu le hida be sugla o lani mafia sifri le hada be lani gubo ubo guna agi lani na ubo kate ile arufu da boy lege le bu boy aga buni ha aginye lani gubo ubo ahi wagia lani gubunju wagia le subuti habu boy lu buingio aga balumuti wa le mama boy lani gubuingio mahati laga buni itara linya luboiti gayarati wasubudiruni sifiri lani na inaruni lumo sifiri lani na yeni niduhenu hinsetenu lunti hinsia gwa wama wama gwa lugundu luma ge buingio lebi isi habuni sunle hinsi habu boy lero buingio ani subudi tiginye buingi ulu. Le misi habuti ibidi yagili buingi ulu. Lugundu isi yani buingi. Arufu da lumuti buingi visi yalu lau launa hani lira ule abara guti ubo wagu. Gabagari wa mama galidagi. Ani haa isi yani bai. Mama luagu wagia la hinsi habubai lu buingi. Luagu ligia la hinsi habubai ngon. Aba launa hani lira ule abara guti lu longwe. Lu lebu na meferudu na wala wafigo. Niduhe inu, hinsi ya tinya nu. Ahi hinsi ya diwa luboi lubu ingi witara. Lu tiginye hinsi ya gwa wama wama wu. Uwa gili ni aba arihi tibu ingi. La usun lira, aha wa hinsi ya gwa wama wa anihi bu ingi wada. Ani itara linya warufu dini visi habu sun sui na guboi lumbu ingi. Ani haa lebu bekayara la wachoru ni logo lida ya diwa la aba luma bu ingi. Ani lida yila ginye aba wama. Loguru la lila la ni sifri sadu wong. Wagia gwana rigu ariha wama liliru buingi. Arinya ga wamoi luagu lula la salbaru nuwa launa hi buingi ubo wagu. Furume gwa rigu le afinye rubai luagu liru la buingi hesusu. La bagari dunya lida buingi. Ani la bagari dunya ginye buingi lida. Itara linya wayabu asubu dire luma afinye ra logo insinye wama lu buingi. Isi yani buingio, ani le abagari tu lida isi yani, la bagari dunya lida buingio, ani la bagari dunya ginye buingio lida. Itara linya wayabu ilu, isi ya la buingio uon le gumuti. Aba me manufute dun wama, lida me lueyeru aguseruni, la diga wabagari dunya la, ja ubowo gukaisi Jesu Kristu. Nye lumuti isi yani, uwate anufude, bugalumuti isi yani tima tima ati anufude. Ladega barute anufude aboy chuni. Ligia, ahin hanufude luboy abangrigia, uwa gili rigu linya hinsiyani le tima tima tilida. Hinsiyati buingi uon, ladega visiyan du lufrumi. Ahin ariyaga abangrigia, hinsiyati buingi unu, ani misiyati libiri lun, jaya tigrigia ligia. Lugundu, ahin misiyan luboy libiri abangrigia lun, le ariha lumuti, Siyambo ije hinsi ya laa buingi ulun le marini luboi. Rula li Kristu gumadi le wong. Le hinsi ya buti lu buingi u lun tiginye hinsi ya laa libiri lun.
1: Primera Juan, capítulo 5.
0: Sunha afinya banya logo Jesus ulan Kristu bai. Age lirahinyu banya buingi u. Ani sunha hinsi ya bu banya lun aba uguchi. Hinsi ya bu banya ginye hon lirahinyu uguchi ligi. Subuti wa muti logo dan la le hinsi la buingi uon ani adiga wa mo ile luboi boi hinsi ye hama ginye lirahinyu buingi uon. La digu no le luboi boi buingi u ligia isi habuni boi lun. Ani mere ngote la gufu liruni wa lugumadi. Lugundu sun le lirahinyu boi buingi u ganyi lumuti ubo. Ani rula li wafinye aganyi runi logo ubo uon. Le afinye boi logo Jesus la lirahinyu boi buingi u. Ligiro gunye gayara laganye iru luagu kata ilani na ubo. Yesu Kristu ligia nyumbu ibe lauduna luma hito. Mama rigu lauduna. Lauduna luma hito. Ani sifri sandu guana rigu gefenti lo kata ile. Ligia rufu tubalin sun inaru ni won. Anyahain iru wa gefenti. Sifri sandu duna luma hito. Ani lida anyaba iru wa kata ile. Resibi wa muti le harinya gubai grigia, lun titima ati lubaiti, veresibi runi le larinya gubai buingi ugwana rigu logo lirau la Jesu Kristu. Le afinya ti logo lirau buingi u, choru lumuti tina la niji logo inaru nila. Le mafinye boy, adiga lumuti buingyo kama jeti, lugundu mafinye la logo le larinya kwe buingyo logo lirau. Le larinya kwe buingyo logo ruha li la ibagari magumu chatiti wong. Ani, lida gien la lirau liabu ibagari ligi. Le anihe boy lirau buingyo luma, anihe ginye ibagari le luma. Ahe tile, uwa boy lirau buingyo luma, uwa tiginye ibagari le luma. Naburu hanyi kata ile huu, ugu ya le afinye boy luago lirau buingyo, lun hasubu diruni luago gabagari huma le magumu chatiti. Hemeni kiti wa luago buingyo, lugundu subudi wa muti luago aha wala amuri hafurume kwa rugu kate, kaisi ligunda laga ambu wadi wala. Ani itara kai wa subudi runi luago agamba lani buingyo wafuri yedu, subudi wa muti jinye luago launabu badi wala. Ahengari haba angrigi ya logo la dikinya la aba libiri aba figo le mama lani na oveni lung tilafure idun lung buingyo. Aba lichuku buingyo ibagari lung grigi ya ligia. Anihi figo lani na oveni. Malati lo lafure idunu wa lung buingyo logo figo ligi. Sunguriba ni figo. Gama lumu mama sun figo lung lani na baila oveni. Subuti wamuti logo grigi ya la le anikibali buingyo kaisi lugu chili. Mwibuguti lida figo, lugundu konugi lumuti lirau buingyo. Ani sinyati ladugu mafia ni katalun. Subuti wamuti logo lanigu wama buingyo. Logo labu genyanu la lubafu mafia sun ha lanigu banya ubo. Subuti wamuti ginye logo nyibu halila lirau buingyo ubo wagun. Ani ruhalila gufuranda uon. Luwa subuti runi buingyo le tima tima. Wabagari dunya le tima tima tilida aba luma buingyo. Kaisi lida yendi wala aba luma lirau. Le Jesu Kristu boy, le ye buingi u boy le tima tima, le ye ginye ibagari boy le magumu chadit. Nirahu yunu mafala rahumanya buingi go ha iye nitinya itarala.
2: Tibiye maligara da Apostol Juan.
0: Aule tabu tiligilisi naburu hinyo gara da tobun nitu. Tola noa diribon buingi. Lun lani gubon ta, luma hon birahunyu. Hinse tu nu le tima timat, ani mamarugu nu. Hon ginye sun ha afaluru balin Kristu. Hinse tu ginye hon sarago. Hinse tu won laduga, inaru nile tida bai wanigi, ani le lun bai wama bai la, sun ata. Binila buingi ugushili, luma wabune me Jesu Kristu le liru ugushili. Ruha maimi areini, Agute mehabu luma hadarangi lun, un lida inaru ni luma isi habuni. Onwe bunugunda, lau nadari run hadagen birahunyu abagari da segun inaru ni. Itara kaisi lariangun waguchi buingi un lun wabagari dun. Gwetonti nitu, ayumara gwatu nabun lun insi yagwa wama wamagu. Mama gumadi iseri le, naburu habai bun ligia meme le wama bai luma gefurumi etidan. Mini la isieni lungwa bagari du segun luguma di buingyo. Ani luguma di buingyo, luwa bagari du lida isieni kaisi wagambu ni luma gien furumi ya tidan. Ayahe insarago eje hatia ubo wogo ama finye bwenye logo kaila grigia tima tima ti liabu in Jesu Kristu ubo wogo. Le itara bai, ligye leje bai. Le laga ni bai Kristu. Koni kuhuma Hawaii. Luoi heferi diruni le nyugui boi huu lida agen huadigumari logu Kristu. Resibi humoime afaye ruaha da yarugu boi. Furume guarugu le adira iruti ani meredati lida larufu daha Kristu. Uwati buingi uluma. Ahe iti le eredo iti lau larufu daha Kristu. Anihe buingi uguchili luma. Luma buingi irahu. Ahe ngachili raba angrige humo. Mama lau arufu daha ni le meresi bira humai ubi. Mabusuru huguye melu. Lugundu le abusuru tilu. Gada lumuti ginye uriba ni le ladigubi. Anihi sarau kata ilunti nariyangu ni hu. Gama lumu mabuse runti na aburuhu gunani hu. Agura batina nidi arihu. Lun na yanwa huma. Lun lagufu liru wagunda. Mabu igahanya tirahanyu bamule luabu. Toa ginye lanuadirubu buingyo. Itarala.

0: La tuka ba kuda vidi, kuda menabu.
1: Haluba luba banya, abahaden halun, lulama nichu, ligie tu malagura ha.
0: La tuka ba kuda vidi, kuda menabu.
1: Abati larara magu Jesusu, abalona ha anige, dan le jara falilun, abalarin egulun.
2: Kapa buse rube na dugan bon.
1: Abalarin egulun.
0: Nabure me, buseti na narihi.
1: Larinha ga Jesus ulun.
2: Ibihe bai barihi. Arita guadibu, laduga bafinha.
1: Lida meme ora ligia. Aba larihi marihi ti ligia. Aba la falaru ni Jesusu. Ichigay na uerigo ni lubungiu. Sungurigia. Ha aria gubali kati le. Aba genhichugo uerigo ni lubungiu.
3: San Lucas, capítulo 19.
1: Abati le beluru Jesusu uburugu Jericó. Aba lagumesiru asugara uburugu ginye. Yen aba waguri, disi tigiri ti Zaqueu, abuti agubura atien lisensu gumadi. Buseti Zaqueu larihini Jesusu, lula subo diruni. Sinyati larihini, la diga nyuru ti lugub, anigibe tiye grige. Luti ganyara la larihini, aba la ibagun, lula wanseru haba, aba la wariru tuaga batidu buwewe, sikomuru, jarafalu uma, lenyinge lubai lasugara Jesusu. Dan le las gribe Jesusu nyingi, abalarihini inyu, abalarihini gulu Zaqueu.
4: Zaqueu, lariba furesei, ladiga nuti nereda rububi ngunyei.
1: Abati larari ru Zaqueu furese, abaleresi biruni Jesusu lubinye, lau ugundani. Dan ti le harihini hibiri grige kate le, abahagume seru adimuneha, lagulidi Jesusu eredere lubi abagafigouti. Abalararamu Zaqueu, abalarihini gulu Jesusu.
5: Nabureme, nici galamida le nu bai hongu demeti. Ani ahi ibiru hadna lubai loi somo grige lawa yera aguni. Na ugu igudu bagadri wai asu sigur lau lu.
1: Lariya ga Jesus ulu.
2: Siluhali asal baruni tidon muna to ugunye. Lugundu, la diga wagunginye Abrahamu bukuye. Ligia niabi bai ubo wagun awle waguri garu warguti. Lunalu hania, luma luna asal baruni haya beferi di hanyabanya.
1: Dale anyaha lubai grigia. Agamba hen larinha gunibri Jesusu kate ile. Aba la bagdagu aba hempulu hon. La diga, ayara fadei na lila lun, Jerusalem. Ani arita gotinha, luagu lagume sera la larui habungiu dan ligin. Aba ti larinha gu hon.
2: Nyenye aba wuguri inyu gutinha lidun henyo. Leibu ati wuguri ligia lidon amu fulasu diseti lulichi gunu walurui temelagaira. Aba ya melagiri budun. Lubarage lafridon, abalona ha hawagu disi hadange lumusuni. Abaledere geron aba sensu lege begi tisarago nukala aba, abalarinye guhon. Agara baha humei sensu le darina girubudun. Keiti liene gubi uugiri ligia honlile na fulaso, abahona ha larigi, luhaninye gulun le lubei lichiguni ubaru lun, luagu mabuse run hamani lun haruwe iteme. Lausun lira, ruwati uruwe ime. Abalagirubudun lagairon, dan le lachulu rubei, abalona hawagun lumusuni ya habuga umbanya lichige sensu luna la subdiruni atrinye la laganye nukala aba. Abaliabi le furumiyate, abalarinye gon. Nabureme, ganyi inti nadisi weya suligibwa gun bisensu. Larinye gauru weylon, buiti, aba musu buiti buguye. Kei gunfli bubay lidan le murusun rugote, nichika debu aguma diha lidan disi fulasu. Abaya liabi inhabiyama, abalarinye gon, nabureme. Ganyin ti nasengu weya su ligibu agun bisenso. Aba ginye larinye gulun, baguma diha lida sengu fulaso. Aba ti liabi aba, aba larinye gulun, nabureme, aniha bisenso. Arida numuti tida aba pakiti laduga nanufu de boy. Laduga aba aba uguri dereti laguma diha. Reidi tibula ukate ile mamadig mariti buluwago. Aluba habuguya lenye lumuti mabu nagumba. Aba ti larinye gulun uruwe ilun, musu uribati. Luago guanari guberenu nagusere gudabu. Kisubuti bubali, luago aba na uguri deretu gumadi, luago redi ina lau kati ile mawadig mariti na luago, alupa hau, lenye lumuti mabu na guna, kati wago michugu bubali ni sensu bankuru gun, luhamuga lagamu dun, dan le nagiri budun.
1: Aba larinye gu honha nyimbanya.
2: Gidahu mai sensu lwe, ruhu mai lule disi bai luma.
1: Aba harinye gu lun.
2: Wabureme, anihi hali disi luma.
1: Aba larinye gu uruwe.
2: Narinye hane hon, luago sunla le gamati, lichugu balawun lun. Le mamati, ibi ni le lumabay, lagida ruba luay. Anye ti naganiyo, hayebe mabuse rumbanya lun uruwe na, baruhu manya nyahun, afara wahumanya hilagu bay nigibu ginyan.
1: La rigen la niego Jesús su cate y le, abala sigiru ni luwaya su Jerusalén, haulanigu ligia habahaba. Dan le chilumeme li lidon burifula su le, betu fahe, luma Betania, jerafa luvubu le giribe olivu, abala riego hombian hadage lani disipulugu.
2: Heba lidan li rere ufula su le wagibu genbe, dame le hachiluru nye, hadari ruba aba burigu guranyu le mawari rungile, hafara gadeime, aba mehanugu ni nyahon. Ahon alugudu wakala wago hafara gadei, haniaga me luagu busen lani habureme.
1: Aba hodi, aba hadari ru itara ke lariengu Jesus hon. Dantile anyaha lubai, hafara gadei burigu, aba halugudu niya laburinya hariega hon.
6: Ka wago hafara gadei burigu le?
1: Aba hona buniya hariega hon.
7: Ladiga mege ilani wabureme.
1: Aba tiha nuguni lu Jesusu, aba hichugunu hadara gula naga wago burigu, Aba hawaira gudini Jesusu luagun, ke awain sereina la Jesusu, atule heina hamon hadauragun umadaruguluba. Dan le yarafanya, lularari rububule olivu, aba hagume serusunha afala rubali aguaraha la ugundani, luma adimureha, luaguluwairi gubungiu, luaguburi milagru le harihibe, hariaga.
8: Biniwa ti huruwe le himbi pedida liri wabureni.
1: Abati hariengu fariseu go hanyimbanya hagana go grigelu.
9: Maestro, arienga bahombani gulu hamanichu.
1: Lariega Jesus hon.
4: Nenaru hau, lo ahayala amanisha ha. Laguara hapa laburi dubu nuago.
1: Dan le layara fadubai lu Jerusalem. Dan le larihi bali uburu guligia. Abala yahu ha. Hawagulele na fulasu ligia, laniaga.
2: Nuhamuga gufuna da humani ugunye, kalaga yarabe liche kundarangi lo huu, buiti hamuga, kama lumon, aramu da gulinya huwe anisinyati harihemi. Ige la chiluruba lubei uwe yuburi uribati hon, hatiga mehaga ni aba baria ruge yegu alawe huburi gute, lusinyala hafuridu nyingi, aba mehaga indago huma lidage sung aubo. Agoni cha kubai fulasu sung suwe na kubai, migro ubanya ni aba dubu ligi bagu dubu. Hafara wagu ba sung huguye. Ladiga mebere sen huma lau ora le liabi bai bungi yo asalbaron.
1: Aba ti lebeluru Jesusu templu rugun. Aba la sagaro niya ha alugura habanya nyi larinya gahon.
4: Larinya haretida leneru bungi yo. Luba na fure iduni ligi batiri nuba. Ahi huguya baruhu marikei haba hiveru tiyo.
1: Sagaburi veyu. Larufu da Jesusu templurgu, hanyahati habutigu hafadirigu huriyu, hama arufu da atien liluru du muisesi, hama ginye labutigu fulasu, aluhe ida luba la hafaru ni hilagubay. Madari tia ida luba la hadigni, ladiga wairi la hora bahonu wa sungirigia, luhagambu ni lerenu.
3: San Lucas, capítulo 20.
1: Lagaba veyu, dan le templurgu lubay Jesusu, Arufu da ahon girigia, apuri chihei na huganu lagu ti asal baruni, ligi hayabi habu tigu hafadiri guhuriyu, hama arufu da atien liluru du muisesi, hama wagunia wairi gutien lida hafinye huriyu, abaharinya gulun.
10: Arienga bae uon kala au ubafu badiga ikate le, ani kala ichi gubani ubafu le bun.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
2: Nalaga dandiginya aba kate, auna bahumana. Kauna habali huang abati sehe. Luna habungi o di hona hawugunia.
1: Aba hagume siru ariyaga hama agwa.
10: Kabasa wariyaga, awa ariyaga luwago luna halabungi yo, lariyo waguwa ba uon kala wago mafiyaru wabailu. Awa ariyaga luwago hona halawugunia, hachamura guba dibu wa wago, ladiga choru hamuti luwago profeta lame ya huang.
1: Aba ti hariyagu, luwago ibidi ya la hon, kala meha ona habali huang abadi seha, aba lariyagu Jesusu hon.
2: Marinha gunube ginti hon kala au ubafu na dugi burikata ile.
1: Aba lagume seru Jesusu adimune hon grigia, aba labaudago aba hempulu legibe bailaniki gu hon, ania hempulu ligia.
2: Nyenye meha aba uguri abu naguti baibai lichari rugu, larigia aba laha ya hani lichari hon na dagime itinya, aba lidi lido amo fulasu luago sarago dan. Dan lelachiri rubai lidani ya luba hani, aba lona ha aba lumusu anugi lufara. Aba habule seiru ni nadagi mitinya musu ligia. Aba hona hanilari gong, michuga ni katalo. Aba yati lona ha aba ya musu, abagin hanabuni bulese hamai ona hamai michugani katalo abaya lona abaya abaya gin habulese runi aba habuguni nyengi abalarin gula bure meichari longwa rugu kaba funasa nadiga non halinira lehisiti mabainu hafu gainebe behon abalona hani dale harin bali abaharin gu hamagua ani hale lumbe leresi biruni alaga wa farali hilagube wage lamuga laburi sunkate abati hasagaru ni lida gen fulasu ligia abahafaru ni hilagube
1: abati lalug daha hesusu lariega
2: kabati ladiga labure meichari liabiba abame lafaragu ni na dagmi ti hagi hilagube abame lishigu ni ishari hongamu
1: dale hagambu bali kate ile abahariegu
11: masusere de lamuga iter
1: abalario gunia hesusu abalaria guhon
2: kati lila bele buru nyu beti na lereru bungio lenye lube lariega dubule me au be me bere sen hama abu na gutinya ligi al dubule ti mati mati puru me war gle chuger guti lag dubul ligia la nyor de guba leti uagu ti laburha labure chagubai
1: dida meme ora ligia abahal gu habutigu uriu hama aruf da tien liluru du muisesi harugduni hesusu La daga hasubu diruni lwago hawagu tila hemplu lelarinya gubay. Gamalumum, madaga hamuti la daga hanufu de hawai girigia. Abati hagura baha amudan. Abati hona hafiu girigia ha afama lutia kama hamuga harumatia. Luharia hani hesusu. Luharia gagudani kata ile auti ganyana la hicha gudun liduru. Luhedere geruni lugumadi mati. Ligie hali gudubali haria galu.
11: Maestro! Subudi wa muti logo inaru ni la le baringa bay luma le barufu da habay. La daga masun si hati bu kaba la un baringa inaru ni anilu anilaw inaru ni barufu da hilemeri bungiu. Arinya gaba abakati won. Buiti funasa lu wafaye ha lisensu na gumadi lu uruwe odi mabuiduti.
1: Aba la subudi runi hesusu luriba haritogun abalaringa guhon.
2: Kasa wagu habusen rahishiga sadara no ba. Aruhu da huma abalida ge sensu ligia no. Kagia iyawa luma iri le burinyu bay luago.
1: Harinya galun.
11: Liyawa uruwe luma liri.
1: Abati larinya guhon.
2: Lelani uruwe ruhume lu uruwe. Lelani bungiyu ruhume lu bungiyu.
1: Siyahamuti aburi guda tidong hasadara. Lau lebri larinya gubay. Hagibu gya girigye. Weirigu tiha ningi lau louna bagule hon abahama nichu. Larige abahaudi sadu seugu. Ariye ihesusu. Hariye hanyare sadu seugu. Lagu masa rubo yang lah hilangnya lidage oveni. Abati harinya gulu hesusu.
7: Maestro, larinya hari Moses iwan tida liliburun. Lagu ahen la ove aba wuguri. Aba ligir nulumari marahniga ligie tau. Lun tila lamari dun libiri tuma lun garahni la tau. Gadiga wagun la muga libiri le ove bay. Nyenye numeha ti sedu wugurinya gamule nuguatinya. Aba lamari dun le furumieti aba lowe marahniga. Aba lamari idun le habia matuma bugalumari ibuganya, aba ginyan lowe marahiniga. Aba ti lamari idun le haruwa tuma, chilulumu le hasedun. Hilagwa meme hagia marahiniga tau, larigin aba ginyan towe wuri tuguya. Aniaga ba aba kate won, dame ti le hasarun lidage oweni, kabati tumari wuri to hadan ginyan, larigin maria ita hama sedugubay?
1: Aba lariagu hesusu hon.
2: Lidan ubo le, Maria tinha ugurinha hama urinha. Ahen lida medalha lube liabi. Ua bei amare do ni cielo hada hagaricha banha lun asaro ni lidage oweni. Lumba lun rebelo no cielo agana wanyen lun sunda. Mamare do banha nyen. Micha ha hamanya me harahan yu lun Maria. Laduga, mouen digi aya me gurigia cielo. Itra anhame ke angeligo. Lirahan yu hanyame bungio hasaranya lidage oweni. Moisesi guanarigo. Arruda lumuti logo anihila asaro ni lidage oweni. Didan le labur habay libugri bubuga ti durungu umuti. Larin hare nye, luagu bungi la lubungi tebe Abrahamu, Isaac luma Jacob. Laudimuri ligia, aruhuda lumuti Moisesi luagu wibin aginya la Abrahamu, Isaac luma Jacob. Lausun hila la hagubu, laduga mama habungi te hilanya bungi. Habungi te hamima aginya banya. Vima aginya lanuguniya bungi sungurigia.
1: Abati hariyegu aruhuda tiye liluru du Moisesi.
11: Buiti barinya guni maestro.
1: Aba malugu dagun hama alila. Aba larinya gu hesusu hon.
2: Izalinya sa harinya gu biluagu la duga wagun la Davidi Kristo. Larinya hare Davidi guanarugu tida liburu togiribon salumu. larinha hare bungi luna bureme, nyuruba luege nowene, dari nichigu nia baga ni labugi yombu gode. Ida lubati la duka wagun la Davidi Kristo, ani arinha gati Davidi guanare gu luna Kristo na bureme.
1: Nye nusarago gerige agamba Yesusu, abahagambu larinha gu hon lani disipulu gu.
2: Gounigi gu ahuma hongu wa hawe ya rufu tahtinya liluru do Moisesi, ganigi tin haibu gu tag daugu wa dururu tu, busen hagi ya lula busturun hon lau inebese umadarigu. Alwa ha hamai ubaru leha bara wirigu tinha templu rugu, luma lubuidu agai ubaru lida adinaruni. Gidaha mutuginya haba unia ha hilanya banya umari hawei, lunti hadora gu lau luriba hadagu, abahadangu furia gi migina gu buriti. Wiri ti mabai habai chun luagu sun leha dugubai.
3: San Lucas, capítulo 22.
1: Yara falifedu, le lidani nanteigi fen, toma nugubun lebini. Le meme lufedu, luwe yure sefuruni. Abati halu aha, hafadiri guhuriu, ama arufu da tiyan le luru domu isesi, ida luba la, hafaruni Jesusu hilagubi. Ibidi yoga hon grigia, la daga hanufu de hawai. Abati laganye luni mafia, la rita guhuru asiskariote, le abahada gelani Jesusu disipulugu. Abalidi aduga daradu hama habutigu, hafadiri guhuriu, hama habutigu tisudara nigu templu, luledere giruni Jesusu hon. Abahagun daragun, abaharinha guluhudasi, logo hichu gubala sem sulun. Abaladug daradu hama, abalagun meseru aluha, ida lubala ganyala la ledere geruni hon, damela ua hama grigi. Abalachiliru fedu, le ida beitengu fem, magano tilebini, nyin luboi ginye, la dagara wagduwa, mudun, le lanina luweyuru esefuruni, abalarinha gu Jesusu lufeduru, lumahuan.
2: Hei baransere egini le lani na luweiru esefuruni.
1: Aba halu guduni.
7: Halia gie babusenra waranseruni.
1: Larinye gahon.
2: Tamele hebelunu uburugu, haduna gubaluma aba uguri lau aba age dina lau duna, hasigari mechilu tido muna tonyehi lumuti lebelura. Hania gamelun tabure me muna. Larinye hare maestro, hagon rumu tonyemba lubeiga yara lan egini egini lani na luweiru esefuruni haunani disipulugu. Aba me laruvu don aba rumu weiri tu hon taugi e guwa mona, aranse nyutinya, aranse reme egini nyeng.
1: Aba houdi, aba hadare nun sunkatei ke larinye gu Jesusu hon, aba haranse roni egini lan na fedu nye. Dan le lachile rubai ora, aba lanyuru Jesusu haulani apostolugu luagu dabula, aba ti larinye gu hon.
2: Ome bu nabuse ron negini egini le lani na luweiru esefruni le huma lubaragi nowe. La daga narinya hane hon, lagu meigi digia nali la egini le lani na luweiru esefruni le dari lagun flirun lida la ruwe habungi.
1: Abati lanug aba veru, tau diven, luha burugu, aba letengiru ni bungi larinya ga.
2: Baruhu meile, farin wahume hida gua. Narinya hane hon, lagu matu digia na la diven dari me liabi la ruwe habungi.
1: Larigie, aba lanug fein, luha burugu, aba letengiru ni bungi tuagu, aba laguba chagunu, aba lichugu hon, arinye gina.
2: Nugu bule, le nubi le dere gerun huwagu, luma genguwe to, adika humile, harita wagu le menuagu.
1: Itara meme ginye, larige heigi, aba lanugu ni veru tau diven, aba larinye gu.
2: Aniha nita, le lubi labirun lida genugu bu huwagu, lulagunflirun iseri darado. Aniha ugiri le lubi le dere gerunina wama ya luagu dabula. Luagu hadina lubeti uma le ranse ruwa libe inuba, au le wagiri gare uwergati. Gama lumon, ugiabu tia wagiri le lube ila luguru nina.
1: Abati hagume seru, alugu dagwa hadagwa, kaba lafu na alugure. Aba hasige ni halanigu, lagu kaba la hadagien, weri gutuma, aba larinye gu Jesusu hon.
2: Lida aruwe hani lani na ubau le, aguma tiha tinya habri lurui tukufulasu, kama hamuga labure mehagie. Haburi labu tikufulaso, aninyo waguwa tihawagu, lagu wuguri ya hama haga diga titinya fulese hongurigi. Gamalumu, nitara la hida, lubarange lira, lewiri kutimabai le tima atima tihida, lunti la nangu lungu wa kele unabu timabai. Leaguma tihabai, lunti itara la kele eseri vidubai. Kagi ya wiri kutimabai, leanyuru bai eiga luagu dabula, odile eseri vidubai. Mafu negelea nyuru bai luagu dabula, ani au, itara ninyo hida kele eseri vidubai. Uwia meha uwara banya numa lida nao cha wagon. Liga nichi kubadu nilu haruweha kai lichi kuni nanugu chilu naruweha. Hegiba, gura huguwe me luagu nidabu na jagata sielu lida naruweha. Nuruhu guya meluagu burilala uruwe lunha gusera gudunia duusu gubilani Israelu turibu.
1: Ariye gatiginye wabure mehesusu.
2: Simon, Simon, amuri hali mafia uma lumba bungiyo, lukayera bela locha guno keileweni hon turigo. Ibiha lumuti, gama lumu, ayumura wadi na buwagu lumbungiyo, lumeferdi dirubani bafinya nuagu lidame aura ligia. Anidame le bagiri buduno, bijigame dugudagwa hon bibirigo.
1: Lariye ga Simon lum.
12: Nabureme, aransa tina luni di buma furisurungu, o lula nome buma.
1: Lariye ga Jesusu lum.
2: Fedro, ugunye meme, beyede gubanao uruwa weya su lubare gala yugur hagayo, barinye gubaluagu ibidia nabon.
1: Abati lariye gu Jesusu hon.
2: Na lenona habalu masago tega, ni laulaga isenso, ni gaidi, nyenye funagi hemege iru.
1: Aba lariye gu.
7: Ua maestro. Memega irun tiba ni kata.
1: Abati lariye gu hon.
2: Ahin ti weto, lega sagu dati, barulon, baruligia me laga isenso. Le me feinte ti, alugraron labite lulagainha le feinte. Nariye hane hon, lagu lagun fliru bala le tariye gu beleren ubungi yu nuago. Abahu duwa ti hada uriba tiya, son le buruwa nyu bain nuago lagun flirinye gu eto.
1: Abati hariye gu.
12: Wabure me, nuha bia e feinja.
1: Aba lariye gu hon.
2: Buiduri gali.
1: Abati lafri du Jesusu, aba lidi luago vubu olivu, ki iligaburi hanya, aba houdi lani disipul guluma, dan lehachili rubelida flasu ligia, aba larinye guhon.
2: Hafuri yida, maburha humamoga lidon ocha waguni.
1: Aba ladise du Jesusu Hawaii, murusuru, aba lahu drogu afuri da lubungiu, laniyega.
2: Nuguchi, ahabobo sen, sefo bana loi uniye gifitile, gamalumo. Madugu wala lena busen rubai, le laba busen rubai adugu.
1: Abati liabi aba angeli sielugie, lulichugu ere ilun. Daletima la wedi du ligarigu, ligietma la furi du lau ere, lede de hati laruga, lui, kama hamuga onwe bu lede de hahitu muarugu. Dale lasa rubai lidage la furi du, abaladari runia disipulu arumuga, laruma agudun iruni. Abati lariye guhon.
2: Kawagu harumuga. Sarahuma, hafuri yaida, maaburha humamuga lidon ocha waguni.
1: Nyingili Jesusu adimuneha, ligye hayabi sarago gerigia, hudasi le aba hadage dusu disiplugu, haba haba, abalayara fadulu Jesusu, lula churuni, abatilaniagu Jesusu lun.
2: Hudasi, lausa aba chuti balungurana, aule waguri garoburgote.
1: Dantile harihi bali, halumo baye Jesusu, kabala susereda, Aba harinya gulun.
12: Mabure me, afra guamanya sato wefeng.
1: Aba libuguni, aba hadage lani gu Jesusu, larige ilungusu fadiri inyu tumati, lelonvene. Aba lariye gu Jesusu.
2: Iger humanya, buidiru gali.
1: Aba tila guru ni, Jesusu larige imusu ligia, aba lareida gu. Aba lariye gu hon, habu tigu fadiri gu hon. Honvuguni ya weiri gutinya, lida hafinye huriyu, Lumahon habu tigu tisudara ningu tempulu, hanyembi banya anugei.
2: Hayabi ya sanuagu tau efein luma webe kama hamuga hiverutina. Daleme ya huma na tempulu rugusagu weyu, marigudun humutina. Gama lumon, anihahidani luha dugu ni hugunda nao, orali lun laguma dihale labure mebe luburiga.
1: Abati harigudini Jesusu, abahanugini lumi mfadiri le inyu tumabe, abati lafalaro ni Fedro disegin. Aba hafurugu watu nyi, lamida ago bururu, aba hanyuru geyegu lao. Aba gen la nyuru Fedru hada, kititarihini, aba musu, nyu larugurugu watu, aba terederu ariyagoi, aba tariyagun.
13: Luma nyibuga ginye Jesusu girigi ele.
1: Aba layeda gu Fedru, lariyaga.
12: Ibidi antivu girigi anu.
1: Maluti loige, aba yelarihini aba, aba lariyagun.
12: Hani guginye bugui.
1: Aba lariyagu Fedru.
12: Mama hani kuau.
1: Kibri aba ora larigin, aba elarinya gu aba.
14: Inarani lagu lumanya hanya ila wugri le ladug Galilea nagi.
1: Aba ti larinya gu Fedru.
12: Ibidi antinu kalawagu badimreha.
1: Lida meme ora legia, dale aniya gu la Fedru adimreha. Aba la juguru haba gayu, aba la dikire gu wabure me Jesusu ariha lagu Fedru. Aba larito gu Fedru lagu lebu galarinya gu bayi Jesusu lun.
2: Lubara gen la yugru hagayu ugunye, beyede gubanao urwa weyas.
1: Abati lafuri du Fedru, abala yahua lau igarigun. Ehere hatinya ugiri ha onigiri bali Yesusu lau bulese ihamai. Aba hagura gunin lagu, aba hagayu waha ligi buogun, aringa inahagia.
15: Kei buge la Kristu boy, le profeta, aringa kubai geka lagayu hawai buogu.
1: Aba barihanabu ni, lau haniyagu sarago amukate. Danela ruga duboy, aba hondara gu ugiri ya wairi gutinya, lida hafinye huriyu, habu tigu hafadiri gu huriyu, ama arufu datin liluru du Moises. Aba hanugini Yesusu, ligi bugin hadamuri, lelinyu aga iluru du, aba harinya gu lungi.
11: Arinya ga baywon, buguya sa Kristu be.
1: Aba larinya gu hon.
2: Aha narinya ga hon luago au la, mafinya badono. Aha nalagu dagua, monu bu hubadna, migra gudun humaname. Narinya ga aba kate hon. Lumagya kwen to, na nyura au le wuguri ka rowar gati, luenge longwere bungi le sonti ka bafo.
1: Aba ti halagu duni sungu bay.
11: Bugia lubai tilirai bai bungiu.
1: Aba larinya gu Yesusu hon.
2: Uguya guanarigu arinya gu humali luago aula.
1: Aba ti harinya gu.
11: Mabu serunga do gefen hama amu won. Wagia guanarigu agambo wa mali liumu lugugin.
3: San Lucas, capítulo 23.
1: Aba ti hasaru sungu bai. Aba hanugini Yesusu lugibu giyon pilatu. Aba hagome seru ichiga lidunu harinya gu.
11: Dariwa male ugiri le ashagara guagdanya grigia. Larinya here logu mon la lu wafaye ha sensu lu uruwe romana. Arinya gatigie logu ligie la Kristu baile la nuwa dirubai bungi uru la salba runia grigia. Arinya galigie logu uruwe ila.
1: Abati larinya gu pilatu lu.
5: Buguya saan harue tabai huriyu.
1: Larinya ga Yesusu lu.
2: Buguya guanarigu arinya gu bali.
1: Abati larinya gu pilatu hon habu tigu fadirigu. Luma hon hibiri grigia.
5: Madarit na duru logu ugiri le.
1: Abati maharinya guhere.
11: La chagara guagu diano sun grigie hudea na lau ligabri la rufu daha. La gume seragali leagia, aniha meme gua adiga I chilu yahu.
1: Dale lagambu bali pilatu kate le, aba lalaga daha ahin gali le na lubai ugri ligi. Danti le harinya gu bailu gali le na la, aba launa hanilu erodesi le gumada gali le. La diga nyinye la erodesi, Jerusalem lida dan ligi. Aba lagunda ragu erodesi, dan le larihini Yesusu. La daga agamba nyahali la luagu, aniluha la buseru larihini, agura batiti larihini la daga milaguru, abalalaga duni luagu saragu katai, mona batuti Yesusu nikata. Nyinye nuhabu tigu fadirigu, hama arufu datia liluru du Moisesi, magumu tihichugu lidunu, abati lauseru ni erodesi, hauli sudara nigu ke inikata. Ehere hagia lau, abati hadora guagaduni, taudongu, vendagutu ke iladora gu uruwe. Aba yelouna hani Herodesi lu Pilatu, veju ligia, aba gamada go la Herodesi luma Pilatu, la daga gaga niguanya hatinya lubara gelir. Aba ti londero niya Pilatu, habu tigu fadirigu, hama luru dugu, hama buri amu grigia, aba larinya gu hon.
5: Kukuya nukbali ugeri lenu, harinya ga logo chaka ugeda la niya grigi. Alagata gua nali higibu gen, ani yariha humuti logo madari na nimurusu duru luagu lita gele harinya gubay luagu. Madari tiginye Herodesi liduru giribu gita la mon. Arihe huma li luagu madugi la ni kata le luti la faru hilagu bailuaygi. Na baicha gita li lubaiti lari geme aba nigira gudini.
1: Gagabu li tiha Pilatu, luhan ligira gudu aba adan riti fedurugun, aba haguwa la sungu bai lidan aba.
16: Afara bai le,
17: ligira gudu bai barawasi.
1: Barawasi ligia, la darinya la duga ligia aba hadage ha inyoro gubanya hongwa, Lagu gumadi, lumanwege lafaraha. Buseti ebe Pilatu ligire gudini Yesusu, aba yaladimu reha hon, ligie tumahagu waragun.
16: Dagwa be lau guru, dagwa be lau guru, dagwa be lau guru, dagwa be.
1: Aba larinya gu Pilatu hon, lagu luru wawayasun.
5: Katuhuri batila digu bay, madari tina lepu na lafaru hilagu bay, na baycha gudali, aba menigira gudini.
1: Aba timahagu waraha, lulada raguno lagu guruha. Here ti hagua raha haguya, ama habu tigu fadirigu, aba habihini le habu serubai. Aba gubaiti la duguni Pilatu le habu serubai. Aba ti ligira guduni ugiri le habu serubai. Le ado irubai loige inyora guni luma afara hani, aba ti ladera geruni Yesusu hon, luha duguni hagunda lau. Dan le haudi ala lau Yesusu, lu ladara wagu lagu guruwa, aba hara gudu aba wuguri sirenena giriti Simon. Liabi arabu gen, aba hanuka gudani guru walun, Aba lidi lao, larigi larigi Jesusu. Saragu hanya grigi afala ruti, ama saragu wurinya hada, ayahu oheina, agua da heina lao iruni, luagu. Aba ladikira gu Jesusu hawagu, aba larinya gu hon.
18: Wurinya Jerusalena, ma yahuwa humanu agu. Ayahuwa huwogu, luma hawagu hirangu. Laduga, liyabi toveyu dame le larinya wagu. Fulese watinya, asinyabu ihagaridu. Hama ginye ha barahin hanyabon. Hama ha matagata ha banyo. Aba meti harinya gugurige nu ubu inyote. Abu haba wawagon. Aniga hagia me nu ubu unabute. Darugwa bahawaw. Ladiga. Ahinya diga habali isonle. Lau tidibu webe le dudu gili. Kabage madiga hama lau le maboy hali.
1: Bariti ya ginye. Biyan gafara hatiya. Luhafarun uwara lumu Jesusu. Dale hachili rubay. Didon filasu le giri bay. Lubara labu ugubu, aba hadara guni Jesusu luagu guruwa, hama ginye biyan gafar hati in hagaya, aba luege lonvere, aba luege lubona. Dantile anyaha la, adara goi Jesusu luagu guruwa, aba larinya gun.
18: Nugu chen, ferud na banya, laduga, ibiti eti hon kala hadugu bay.
1: Aba hahore rusu daragu, ubu nuruni, luharhi kaba la unhada agen teredera ladara gu Jesusu. Ninye nugrigia ariagua, ninye nuginye gumadi matinha, ehereha lao harinhaga.
11: Salva ti amo, salva golaginha lungua. Ahi naruni lubei logo ligue la Cristo vele la nua de rubei bungi lula salva runia grigia.
1: Ehereha tinha ginhe sudaragu lao, lao hayara fadu ichiga binigalun, lulatunu, harinhaga burilun.
5: Ahi haruete bubei horiu, salva goba bungu.
1: Ninye tiaba aburu honi loiga lichigu. Larinya harenye.
15: Aniha aruwe ite huri.
1: Aba la nabu ni aba hadage, gafare hati ya hadao gube lagu guruwa, Jesusu larinya ga.
7: Ahe mbuge lubei Kristu we, salba guwa ba bungwa, salba bawame.
1: Aba la denha le aba luloba, larinya ga lun.
6: Manufu de tibu salwe bungiu, bugu yele labu gebe ya aba meme sufuri, luma? Uwagia, gadine tuwa lungwa sufuriru. Ladiga wafai haya lagu le wadiga bay. Ahi ti wugiri le, madiga ti ni kata uribate.
1: Abati larinya gun.
6: Jesus, hari tu wabati nu agu, dame le lagu meseru baru waya.
1: Larinya ga Jesus ulun.
18: Ninaru bau, lagu numa bati pula, sielu ugunye meme.
1: Ami dirigu, abalaburi ga dusungu bau. Dari ladanru uruwa raban veyu, aba laburi gadun veyu, aba taheri dagu tubelu templu tamida atumagwa, aba tilaguwa ragu Jesusu.
18: Nugu che, derega numoto, nuwani buha purugu.
1: Keilarinya gu itara, aba lonwe. Dan lelarihi bali, habu tisuda ragu romana le Jesuser dubai, aba lichugu uwerigu ni lubongiu larinya gu.
19: Inarani, maduron tibuga ugeri le.
1: Sungirigi ha nyibanya, ha arihi balile susir dubai, aba houdi nyingie, afara haina hamai haniguogu, ahanya sun lumadagu Jesusu, hama ginye wurinya ha nyibi banya uwara luma galilege, aba herederu dise arihi burikate ile. Nyingi aba wuguri, giri ti Jose, didageti fulasu le giribe arimatea, le hafula suhuriu, buiti ligaburi wuguri ligia, richagwa tiligibuge bungiu, lidanyi linyu wage ihaluru dunhuriu, Agura banyo liali laruwi habungiu, magunda ati lubaiti lao kate ile, ladugubai linyo wage lurudu lao Jesus. Aba ti lidi lumo mpilatu, aba lamuri hani lugubu Jesusu luma. Larige larari ragiduni luwege guruwa, aba loburu gunitao aba gamisa, aba lacharo nilidon aba umuohu, achigiti lwaga aba dubu, lenyi lubai uwagi lilani aba abunuti. Wandara diveyo ligia, luweyuri aranse hani luba luweyuri emeraguni, ani yarafa libuga lagumeseru. Aba hafalaru ni wurinya hanyebi banyi luma Jesusu Galilea gine, Jose, ariha hamai umuohu, ariha hamai buidu idalinya la lichuguno lugubu Jesusu lidon umuohu. Dan le hagiri budubai habiyon, aba haranse hani ibinye brile ichugubai hawagu hilanya, aba ti hemera agun, didaveyu le emera guagale, ke ilarinya guni liluru du Moises.
3: San Lucas, capítulo 24.
1: Veyu dimasu, Aba hagiri budu wurinya luagu umuohu binafigiu. Barina hamai, ibinye le haranse ruboi hamogwa, dan le hachili ruboi, mama lilida lubara, dubule lido umuho aba rebeluru lidon umuho ligia madari hamuti lugu buwabure me hesunye sunti anya halanye arita go hage ilafuna ligie harihi bia wugirinya rara harugabu taudagu miritu keiti habuli chogulau hagibu unabu buinla wanufude aba harinya gu wugini hagi hon
20: kawamu halo helebiwa baihata hilai uwa kia sarali lida yoye Rita ko huma logo le me halari ang bihun dalay kani le ang ime logo le logo la susar dulo ligi le ogi le garu le buts lut na le dere ke rum ha ha buka figu ya aba me hata ng le logo kuruwa aba me lasa rudi da ge ove ni logo le ruwa we
1: aba ti harito gulago dimuri le lari ang bihun Jesusu lari ge hagiri budun li da ge umuho aba habau da gunisun kate le susar dulo bihun unsu apostolu lumahon hibiri lani gu Jesusu Ha anugu bali ugano lehong apostolugu, Maria Magdalena, Juana, Maria tolugu chu Santiago, ha mahahibiri uriya, dan leharinya gubali brikate lehong apostolugu, aba hanungu ni kei lilulu au, mafinye tiye hon. Aba lafuri du feduru, aba lidi eiba agwena lagu umuho, dan lelarihi bailuragirugu, gamiseru garu nye uwali ugubu. Aba lidi lubion, lautuweni anigi, laukate lelarihi bai. Logo meme veio ligia, rodinha bien rada gelani go Jesusu, lidon abalirere fulasu giriti emausu, urua ora eibuguni Jerusalém. Adimure reina hanya logo sunkata ile suser do boi, sunti adimure reina hama, abalayara fa do Jesusu hon, abalagome seru eibuga ora hama, lausun ariha hamani, sinati hasubu dirani logo Jesusu lá, abatilania go hon.
21: Kansa le wago boi hadumure ha sun eibuga ina hama.
1: Abaharara mungulau iruni, Abalona buaba hada ge giriti kliofasi abalarinya gun.
22: Sun grege subudi hamuti le susere dubai Jerusalem lido briwe yule. Bugu ya gubai rige hada ge terencha hanyi banya ibidi habulu.
1: Abati larinya gun hon.
21: Kage ya susere dubai.
1: Harinya galun.
22: Luagu ti Jesus le Nazaretna. Aba mehe profeta lau ubafu. Luagu le ladigubai luma luagu lererun ligibuge bungyu. Luma hagibuge sun grege. Aba tihedere geruni habu tigu wafadirigu hama wani gumadi matulun la siya dirunu wa lulonwe lumalu ladara wagun luagu gurua. Ruwa mutiyebe wemenigi luagun ligia bala asefure Israeli. Uruwa weyu gueto luwege la suseredu kate ile. Gama lumo weirigi dahamaru hadage wirinya ha wama banye wanigi. Lau houdi buga arihe umuohu lubala ruga. Gama lumo madari hamuti lugu bunyei. Dabai hagiri budu aba hayabi aba dogomo lwagu aria hama aheli gunyei aria gahama hon lwagu viwala Jesusu aba hodi hadage wibirigu arihe umuho aba hadari runi itarakai haria guni wiria hagia marihi hamuti Jesusu
1: aba tilania gu Jesusu hon
21: logo tige kufuran da huma lutigi luba hafia no lwagu leme haria gu bi profeta Mafuna gya lunti meha la sufri ni Kristu sun kate ile lubara gya le resibiru ni luweiriko.
1: Abati lagume seru afuna waga da isun le tariengo be lerene ubongiu luagu hon. Lagume seru tume geburi li liburu Moisesi tumonsun haliburu profetago. Dane hachili ruboi lidon fulasu le njihi banya lubai. Aba ladugu Jesusu kama hamuga la sigira leibugu. Aba here dun luagu lulerederu hama hariega lun.
22: Reide iba wama ladiga latari dunya anigunya memeli.
1: Abati lebeluru Jesusu lulerederu hama, danti lenyuruha li hama lagu dabula, abala nignu fein luha burugu, abale tengiru ni bungi tuagu, abala guba chagunu, abalichugunu hon. Lidan ora ligia, abala daru ni wahagu, abahasubu diruni lagu Jesusu la. Gamalumu, abala gumu chogu hagibuginye, abati harinya guhama gwa.
22: Masandi tuatadu ha wanigi le wagunda, dan le adimurehina lubwe wong umada, harinya galei, Tila lereru bungi uon?
1: Aba timagura baha hanyala, aba hare gudini umalu hagiri budu uburugu Jerusalem. Lenyi lubai hadairanya, unsu apostolugu ondaragu hamaginye hibiri lanigu. Aba hariyagu, ha ondaragu nyumbanya nyi hon.
7: Inaru ni luagu sarali lan wabura me Jesusu lidage oweni lunya labagaridu, ariha lali Simon.
1: Aba tihabagu daguni, bian wuguri hagiya le susiru dubai hon umada, Luma luagu hasubu diruni luagu Jesusu la dan le lagu bachogu no fe. Nyegi nye adimure ha luagu brikate ile ligela chila gu Jesusu hagana guon abala busuru hon ariyegina.
21: darangi lau hun.
1: Aba tabunchu hanigi lau sarago anufudai, harita gu lagu pantu la harihibai. Aba larinye gu Jesusu hun.
21: Ka wawu hanufude dago, ka wawu li lau wabi hafinya tida hanigi. Ariha humei nuha buluma nugudi, au memele. Guru humana, magrigu ti pantu, mabuligia anati au.
1: Dan larinye gu bali lira, aba larufudu ni luhabu luma lugudi hun. Kaiti mafinye meme ginya la, la diga ugunda ni luma tuweri anigi le hawagu bai, aba larinye gu Jesusu hon.
21: Ani isa egi ni huma ya.
1: Aba hichu gu murusu udiru sutilun, luma sirudu. Aba la nigini, aba leigi ni hagibu ginye, sun hagiye. Larige aba larinye gu hon.
21: Le asusenru du bai no, ligie le mehe wagu bai narinye ga hon dame ha le huma gidina. Lagu lagun fleruwa bala sun le buruanyu bai nuago titan lili buru Moisesi, Tidan ha libru profeta go, luma tidan libru togiri bon salumu.
1: Aba tila daru ni hasamina, lugun faranda hamani lerenu bongiu, aba larinye go hon.
21: Buruwa nyulinye luago lunti la lome Kristo, aba lame lasaron lidage owe ni luago luruma weyu lunja la bagaridon. Lunti lagye la purji hon lidan liri hon sungurigyo ubogo go, lun hasakri han lun ferud na wala hafigon. Lagume serenya apurji hani ligia uburugu gien Jerusalem, huguya ke fentun luago burikate ile. Nona habai sifirisando, le frama se lubai nugu chi bungi hon, italalinha lubai ti, rede humaya uburugu Jerusalem, dari meheresi biruni ubafu luma ge bungi yo le siya lubai.
1: Abatila nuguni Jesusu bongu di ilo yuburugu, chi lubetanya, abalinyuru ni luhabu, abalabiniru ni, sunti ania la abiniranya, abaladinyuru hawai, abalanuguni wa siya lun, larige hahu drogu lun, abahagiribu duharigon uburugu Jerusalem, mahagunda. Su andati templo rugiye nula, ichigo werigu ni lubungi. Huganu buiti lela buri habai huan luagu Jesusu. Kapitulu Aba.
14: Dale, lagume serube sunkatei, ani inhalime ha dimure, ani luma yimbungi ule dimurebe, ani bungi umeme dimure. Dida lubaiti lagume serube sunkatei, luma yimbungi ugu chili dimure. Lida gye nadugay bungi sunkate. Uwati ni kata adugiti le mama ladugu. Ligye ichigu bay bagari lu sunkate. Ani ligia arungu gandagdu bay hau girige. Arungu gandagda ti lampu ligia lida luburi. Ani siyan lagi li luburi ga lampu ligia enyakush. Nyei nyei meha aba ugiri lo naha bungiyo giriti huwa. Le nyubi bay lu lichugu fe luagu larungu nga. Lu gayara bay la hafinya no sungri ge lidai. Mama huwa le lu bay lanungo gadagdu au grige. Aba ugri ligia le ona ho bay lu ladimur hebala luago lanungo nga. Le abinya meti lampu tima tima ti le lanungo gadagdu bay hau sungri ge ubo. Lida hali me ha ubo ani lau sung lida ge la ladage bungi ubo. Masubu dinu hamuti ubo. Lagairo yebe liabi, gamalumo meresi biru hamuti lila na lagairo. Ahi ti hon ha eresi biru bali, afinye hagie luago lulu muti ubafu hon unirahi yabaya la bungi. Nirahi yabungi yu hagie, mama luago agura huu hama kei furume gwari kukirige o laula lugoda haba ugari. Nirahi haba yabungi yu ladiga niya nirahi yume. Leti dimure ibai saligwa ti ugari me. Aba la bagari dun wagana gu. Ariha wa mali lu weirigu. Weirigu nile leresi birubai lumagien. Bungi ugu chini. Ladiga ligia la liregu bai le abaru giti. Le buimbai lau insi ni luma inarini. Adimure te huwa luagu. Aba la niyagu.
0: Aniha alenya hawagu bai nadimure huu. Dale narinya gu bai logule la ubaba inaranse huma. Weirigu tima la sugunau. Ladiga anihin halila meha nubara geginyi.
14: Sun wakia ibiha duwa sarago abiniruni lidage luweiri lirisi. Ladiga luma gen Moisesi leresi birua liluru du bungi. Ahiti insye ni luma inaru ni lidage Jesu Kristu liabi. Uwagil ni aba arihiti bungi. Liru le aba rigubai le yarafa bai tun lanigi ligi arufu dubani idalia la. Aniha laniya gubai huwa dabai hona ha huriyo ha Jerusalem na fadiri guhama ugani ya hadage la diga wagon levi algu dey katini la aba la niya go hon fura
15: mama o Kristu boy
14: aba eti halgu dini
7: kata buti profeta liya si buguya
14: la niya go hon
15: uwa mama o
14: aba ya harinya go lo
7: buguya sa profeta ligira le luben liabi
14: aba la niya go hon
15: mama ginye au
14: aba ti harinya go lo
7: kata buti moso tia wanegu ni bona bagle honka auna habaliba kagi gayara bai bania go won wogu
14: aba launa bunia la umeme dimuri lemeha bania go bai profeta Isaías
15: au umala lile agua ra bai lida flas magaira wat darahu ma uma suruti luba liabu wabure
14: hanye du bai dimun helu ma huwa lani go hadamu ni fariseu aba ti hania go lo
7: ahinti mama lubai Kristu ni Eliasi ni profeta ligia kati wagu babadi seha
14: aba lania go hon
15: au lauduna na babadi se anigi aba ibidi eti hun pagana go liabu iba narigi wuguri ligia madina tina ni lu hamuga na faraga duni tagiri go ligaidi
14: sun kata ile lida kula sule giri bei Betania la susere lege ubo le nyige lubei la bucha weyu libiti duna horda le nye lubei la badi se hua Laruga, aba larihi hua liyabi Jesus oyara fadaina lu. Aba larihi gu hon lani gu.
15: Aniha amudun le launa ha bebu ingiu, lu lagita lu ni hafika ungrigi. Luagu nyaha nadumureha dan le narihi gu boi. Liyabi baba wagiri narihi le wairi gu tisuguna au. Laduga nihi halilame ha nubaragi. Ni au ibidi yatimeha wagiri ligia nu. Gama lumu, abati sehad na lau duna, lu hasubu diruni Israelitin.
14: Ariya gati gie hua.
15: Ariya numuti sifiri sandu kama aba unhu. Larei runsiye luge aba larara mugun labulu. Ibidi yeti yebe nun kata ila wugiri ligi. Ariya ga irugiti meha le auna ha balina abadi se halau duna nu. Dame le barihi larei ru sifiri sandu aba me larara mugun labulu gu itaga wugiri. Ligi ya wugiri ligi le abadi se habo ilau sifiri sandu. Ari hana aliti gefe au luago ligi la lirau bui bui ingio.
14: Laruga nyenye ye huwa hama bia hada ge laniku. Dale larihi bui huwa lasgun Jesusu aba lariyego.
15: Ani ha amudun le lanu adiru bui bui ingio.
14: Aba hagabu ni bia lani huwa disipulu gu lariyego hitara. Aba hafalaru ni Jesus. Aba ti ladigira gu Jesusu larigo. Kei larihi hafalaruni aba laniego hon
21: kaharia habai
14: aba haniego lu
22: maestro halia baganao
14: aba laniego Jesus hon
21: higogo harihei
14: aba hodi aba harihini halia la laganao aba hasgrini libriweyo ligielumu ladiga keiburi halila gadri rabaweyo ralige Andresi le lamule Simon Pedro ligia bahada ye bia ha gamboni le lariña gubai hua aba hafalaruni Jesus. Lubare geamu kate aba lidi Andresi alu hei Simon Pedro le libuganya aba lariña gulo.
22: Dariwa mali Kristu.
14: Aba lanuguni Andresi Simon le nihi lubai Jesus. Aba lariña guni Jesus Simon ligi bogu aba lariña gulo.
21: Simon buguya le liru Juan. Cuento sefa se babiri, mini la irile Feduru.
14: Laruga, aba larita gu Jesus, lidi lobo gu Galilea. Aba ladura gu luma Felipe, aba larinha gu lu.
21: Falabana.
14: Felipe ligia Betsaidana, lenye lubeguinhe lagana wa Andresi la usu Feduru. Aba ti lidi Felipe alua hei Natanaeli, aba lariye gulu
4: ei ari ho mali gile wagu be laburu ha muises ti da liburu to lani na le luru du bungi le ginye wagu be haburu ha profeta Jesus le lira Jose le Nazaretna
14: aba lariye gunata na eli
8: ani hen funagi Nazaret na buiti
14: aba lariye gun Felipe lu
4: higabu bariha
14: dale lariye Jesus la yara fadunata na eli aba lariego
21: anite aba la duga wagon Israel le timat uati yego aulita.
14: Aba laria gu nata na el nu.
12: Ida liangi aba subu diruni.
14: Aba laria gu Jesus nu.
21: Ariha no muti bulubare ngel logu aru Felipe bon. Dan le tabu gianyati bulati dibu igu.
14: Aba ti laria gu nata na el nu.
12: Maestro, bugu ya lirau boi bungi. Bugu ya haru ita ba Israelina.
14: Aba laria gu Jesus nu.
21: Pafino bem no ladder que narinha go bom, logo ari hanani bo tabu ngati de boigo. Bari bo tikate wele mutimati loile.
14: Ari nga tigi Jesus.
21: Ni naru hau, logo ari u bela cielo darago, anya melani bungi angele go amude ha luma arari hanogi aule lira u guri.
3: San Juan, capítulo 3.
14: Nyenye aba uguri lida geti adamu ni fariseu go. Aba hada ge habu ti guhurio, giri ti Nicodemo. Aba lidi Nicodemo ayanu haluma Jesusu, guño, aba laniye gulu.
12: Maestro, subudi wa muti lagu bungi la ona habalibu arufu da havon. Ladega uwa tini aba, luganyara la larufu duni lubafu la useini, kei badegne ahi uwa lubai bungi uluma.
14: Aba laniye gu Jesusu lu.
21: Ninari ubao, lagule la magra huwa yate, Siyati lebelu ronlidon laru en hapungiyo.
14: Aba lariye gu Nicodemo lu.
12: Ida lubage lagu ron honwa ya. Aba wugiri weyali. Gayara tifunage lebelu ron ya turage irugun luguchu. Lu ya tagu rahani.
14: Aba lariye gu Jesus lu.
21: Ninari ubao. La ulela magra houti lidagye duna luma lidagye sifiri sando. Siyati lebelu ronlidon laru en hapungiyo. Le agura hoube hatage agubri gu hagurigye banya. Itra linha ligaburi keisi hagaburi gurigi. Le agura hoube lidage sifiri sando. Itra linha ligaburi keisi ligaburi sifiri sando. Maueri da talu beiti banigi. Lago narinho gubun lago luti laia hagura houni wasun gurigi. Itra ge lafuno garabali lenyengi lumuti labusera. Agamba bei lamuri. Ani ibidia tibun haliage la liabi. Ni halion la lidi. Itra hanyagi yasun ha agura hoube nya lidage sifiri sando.
14: Abayati, larinha gu Nicodemo no.
12: Ida lubasa kata ile?
14: Aba larinha gu Jesus lu.
21: Aba omen bu maestro Israel na buguya. Ibiti ti kata ile bon. Ninaru bau. La ule la wa subu dirube. Liga na wa dimure habay. Gefema gia luago le ariha wa mali bay. Huwia fariseo gu. Mafinya tun luago le warinha gu bay hon. Ahi mafinya hu bay nu. Dan le na dimure ya hon luago burikate ile lani na ubau. Ida lubagi hafinya no luago le lani na cielo. Uwagi lini aba amude riti sielo, lari gini aba larari no nyingi luga yara la gefen la luago. Nwa iti gia aule lira uuguri. Itara keme halinyuru no Moisesi ti yawa hewe luago uwebe lida afulaso magaira wati, luha salboro bala sunha arihiti ya tuwago, itara linyagia ninyuruwa bala luago guruwa, lunson lale afinyo riti nuwago, meferi diru hamamoga, kabagari rigu hamamoga aba ibagari le magumu chaditi.
14: Aba la sigiru Jesus wariyaga,
21: La duga weiri ti hisinga gurigi haubogu banya lubungiyo. Dari lun louna han nilirau le aban riguti. Lun loun e luagun hafigon. Lun son la hafinyo rutin luago. Meferi dun hamamuga. Kabagari rigu hamamuga aban ibagari le magumu chaditi. Mauna han lumuti bungi lirau ubogun lulichi gun hadunru gurigi. Louna hani lun hasalbarun haubogu banya luago. Le afinya ti luago. Masia dirumwati. Ahi le mafinya ti. Siyadi wali laduga mafinye la luagu lirau bungi le aban rigote. Ha mafinye banya, siyadi wanya, laduga dambuga le liyabi bay laruko nga ubowa gong lo narugo gadagudun la ubowu. Hime iti mahamuti lila na ubowu, luburiga sugulaw laruko nga. Laduga kati la uribati hadagu bay. So ha dugu banya kati uribati, iyere guti laruko nga hong, aba hadisa dun loy laruko nga ligia. Loy la subudiruno wa kati uribati le hadugu bay. Ha dugu bali lugunda bungiyo, Inse ti hon lun lita hamala rukonga lun larikino lagu haruma la leha dugubay lau lubafu bungi.
14: Lari Jesus katile, abalidi Jesus hao lani disipulugu fudeo. Aba leredenu atirida nyen abadisehi. Nyen yegie hua abadisehi lida fulasu le giribay eno. Jarafa lun salim. Natuga nyen yela sarago duna. Aba buriti hayabi wa grigia aba abadisehi run. Lubare gen la deru hua la sutere da sun kate ile. Abati hagume senu hadangen lani gu hua asigen heluma ba huri ulagu igaburi le lani na arumani abati hodi aniye galuhua
22: ariha basa maestro ugiri le buga buma bay luagu obule nyinge lubay labouche veyu libiti duna hordan ligira le meha uwagu bay badimure hewon gueto labadi sanye grigia aniha falaru nye sungri.
9: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Señor, ¿te lo